Mereka ke jagat sana kal acap ang ring tejo ni melesat mereka.